0: interview fa mo le liu. Can you tell us a little bit about yourself? Fa mo le mole lava. Yeah, for our listeners, can you tell us a little bit about yourself and what you do and where you're from, where you hail from in Samoa? Fa mo le mole liu.
1: Oh yeah. O ke sau mara fio ang o whare ula ma ma tā kau e sawai.
0: Right.
1: O lo i o lo i swapa o i uri o la whai.
0: Mm.
1: Pei o fio anga ngā sau e.
0: I. O. O sa tau a.
1: Sa tau e.
0: Ia o le ainga o mā vaenga. Ia. Ātu fo ia. Tlinga le lunga mal malu al fa sa kawa ma no so fum nui e lau sunga
1: ya ni tu la ta lu tu po i lau sunga se uli ma lo ale wa ta ni asu
0: Leo, tell us a little bit about your work and what you do. Ah, fa mo mole.
1: Ya, tai mo le manua yo o le mako ngā ruenga o watoi ngā asbestos and demolition au.
0: Okay.
1: E mā koe ka le pēa ia whale kuai au.
0: So what are some of the things that we need to be aware of? Lea fwe se mea le ina tā ua le si la fia tatu atu nu nei mea o asbestos.
1: Ia, pafutai ia mole vanoa. Ia, o le asbestos o le pefu lea po le o le pepa fa aro po le pepa si male fa o nga usa o fare kuai fare kuai nga le mai le rua fe tau sa o fale nga le e mau wai le spesto sa udo le spesto se e mfai ona mau wai o le mai le o le cancer le ya fo mi wai ye toina fa mai e mau le spesto sa o le e ka o le spestosis male cancer o fa mai kai ku kusa male ma me morta ngata e ula ula pe tau morta pa atu rune fa fonga na rasu nu o kusa e kusa male kaka ula ula pe a fe ke ula ula ia aki ma ria ka marea ia o mama fo i se tu rune fa fonga nga samo
0: Kusa la le asbestos o le pefu a, o le pefu a.
1: Pefu, kusa o le pefu a. O le oso o mō products, o products nga whao ngai ka aka yaso i e pai e ia pale kua ia.
0: I?
1: Onga o le matiu, o le asbestos. E mā losi, e pai e mā losi e nga whao ngai ka aka yaso i a ngai e fireproof ba en fainga a mule fale e se fe e ire le chance se fe le spistos le ia le fale ya unha sa ba unha sa fai ga ka sia mangi le motivo so mo e faisi nga ma rusi le motivo so ia e se uma ko inga motivo se e fa unha le spistos be da o wall o le fale o sa fit o le fale
0: I. O a foi menga sa fit fa sa mo mo kat kat ya.
1: O e foi la pe.
0: Mo fa paulonga.
1: Ia mo fa paulonga.
0: I. Shala al pe pasi ma vo le le. I. Ia. Oh.
1: Pe foi ne sa no ai te mo sola ide winga le le. E winga le ile le fa alo le o le fani. Pe le me pe se pop o le ka o ma ko o le popcorn sing.
0: Oi ka mo e pe pak pak ku mai a.
1: Pak pak man ko la le e polu ko inga espistos.
0: I
1: o le se uma ko inga espistos le ile espistos lang mo nga ile espistos lang u enga male lang u pai pai. O espistos ala nga le mo i ko ko mo New Zealand gaming.
0: Ia, yeah, ok.
1: O mako ngā ruenga kusa e... Kusa o mako ngā ruenga ele ma whainga mako aku kalai lo le asbestos i lalu.
0: Right, right.
1: Kusa e kauanga, e kauanga yeise asesa po se kangaka po inga le alu e whaile survey o le pati.
0: So before you start any job or demolition, you need to have a qualified assessor. To do check, to have it tested, fight test?
1: Tested, yeah.
0: Umalol test, asal positive?

0: I don't know what will start to be I. You know, as promised earlier in the afternoon, that we will play the interview with the winner of the Year 10 ESP Polyfest 2026 Year 10 student for the Year 10 level. Yale ASP Polyfest Samoan Speech Tautalanga Competition 2026 Yale Nfati Noino Leaso Sfudvalu or Unit Masino Lenteni. But we managed to interview Yama Fatal no 4 years attached for you all Tato Watru Sa Manu Malo Il Tato Tauvanga. Yeah, Fafomayel Tato Watru Il Fatta Nongan name Maltimataya Angelica Faso Taulo Taylor of Mankwe College. Yeah, ma. Mai le aso le sa whātinoi nei i alana e alato tau vanga launga i asa whātinoi nei le tātou proklami i le aso pion whātinoi nei e tātou launga i a uni. Se mai le whāfunga i whātinoanga matumaitai o Angelica whāso tau doa teila.
1: Malfalolo leo mafutatu itumaitai Angelica Fasotalo Taylor le sa tu le mai tu lana mo mo i tau wang tau talanga ngam sa mo i le ten i po le vasenga sfulu i po kulisi mo lunga i mai kulisi mo angile le tu le mai i itumaitai Angelica Fasotalo Taylor ya atalo fatu la vetele malfalolo era Angelica
2: Fala
1: vai lipa ia malu samo. Ya. O lo wingo en jalaka faso tsa no
2: selo. Fea to la fanga, fea ia nu ia ngai mai ai. En jalaka. Ni o va yusu la lu malava sa mala ulu ma sa na valu.
1: O le va senga se fulu le te ia. Te
2: lava.
1: Ya a sa fa na usa mo pe na fa na ni usi.
2: Fana
1: vi Okay, la tau sanga melang mai tu ai ngam mai sama. Lua fe lua fa. Lua fe lua fa tu sanga tan melang mai sama. Ma lu fa tai. Oi sa so so ni te pena ya lau lau.
2: Siotina.
1: Oi lo tina sa te pena ya
2: siotama.
1: Na fe so so ni e
2: lo tina
1: e le fe ngolo. E, ma te talo mo lau lau. Ah, ma lu ma. Te te min fati no ila unga na anyo la guna sa e fefe sa la guna roi lele ya le to aya te e pen fefe.
2: Na la guna la u masa muli ma le u fefe. Ya.
1: E ina ua fa mai e ina ya le tau vanga. Fa la u in mai foi ua e tu lai le tu lang mumu. La sa la guna tu pua aya te.
2: Na la guna la u fia fia. La u fia fia ma i lia li i ono. Se soani mai ni tsa pasa fa.
1: Na la se fa moy moy lu mana i ti tu tau vai ni si tau vang fa pene.
2: Fa hau
1: pia. Ya, alo fa tai e mai yo lo fa ga fa fong bai fo ya wo mai nga e ya tu no mau ya me skota fa mo mai ta to tu mo sa mo.
2: Mo li atu wa lo fa anga i na yo ai me sa mo ya ma. Mo le fo i wa fa se si lo fa anga i si anko le velu tsa sa. Ya first time la vai so ani mai fainga la no lo va fine. Ya vi inga pe fo ile atu o no va sa mo ni fa moi moi.
1: Ya ultima tai Angelica aso tau lo tela mai le kulisi o Mangri College. Ya pe on tulai mo tulang mo mo i tau vanga la u singa sfuru bile ni.
0: Na ole fa tan nonga na la fino ya Angelica fa so tau lo tela e pe ne fa tan nong fo i mal tan to pe men sam a ya mai sta to pat pat yo ane tele ya tau mo fainga fo sa fa nga ya i al tan to es pi fa malo fo il tan to tan al wenga tan to pasifika ya il fa tiro ino fo yo nei por kalami e le fainga fo ya mi se fo le ESP committee ESP polyfest committee e fa tai ona le fa o wi no pe ia le ia tau vanga ne ma wala ne fa o lo lai pe ata tu ngana e tonu o te ro a ia e le fingo fi ba ka ko fu ia e
3: it's not easy to actually compete in to participate or to compete in these in speech competitions. Huh? So you get nervous, you get frustrated. Even if you're prepared well, and sometimes you just get nervous when you're standing up on the stage, and you're about to present. Yeah, all these thoughts they. All of a sudden you lose you forget about your speech you even if you've learnt it well, but you when it gets to that moment, the fear standing in front of people, you get nervous. Oh man, it's called stage fright for I even went to the year 8 speech competition or Tausangani. Year 8 was actually conducted by Fangsa, but also under the Ministry of Pacific People. So I managed to get a consent from one of the Matua. Yeah, mafa'atino mai se tasio la'uma. Se tasio fa'anau in Samoan. Pafayona mai fa'atananga en fayona on a ta'in al tato Paul Kalambi. Ya la tong fai e vatu ana i vaenga nei ya ma fo i ya alu fa na ya fa fo ngai se i fa fo fo ta to tnu u le o alu fa na u me se la ole to mai tai le la u sa fa na u nei usila yes that's so she's in year 8 and a student at Roscommon School, so I managed to get the consent from the parent and to air her speech. So ya lela taina ya ya ngai fale ya fa fo mai to finga lu fa na oi se bia pa sa u nei lua i le mele no okay I still haven't got it on here, I'm sorry. Yeah, once I yeah anyway mo wa lon tatu la u na ya ona taina tu lola e mo fa fo nga tatu wa tu oi da le wi there we yeah I got it right again.
4: O te tūi la tau, ai au whepe i bīsama. Susu au au nā lea tua, a whia la pai ai whamasiena o whai a onga. Ai mei se mā tūla ma te pulanga, tūlau, tūlau lava. O lea au whanga tonu la malama i lea tū, e a fua mai maunga te tēla manuia o le nu. Whai le tangati nai au tawha, pe maua mai ni manuia mai le maunga. Whai ai, au le whepe. O upu e a hua mele sala o fiti suru ma lua. Ma o fai ma ta iala ala o tātou so i fuanga wha sa mo. Wa o vai vai ina lenei au tui i vai ngā ton. A fua maunga ma manuia. Vai ngā mua mua, a fua. O le upu a fua o lona uinga o le amatanga, le puna, le pongai o mea uma. A tātou fisi, o fea fua mai ai le poto. O fea puna mai ai le manuia. E tasi le tali, e a fua mele atua, o le a lefa me la matanga mea uma. O le a matanga le boto, le matau le atua. O le a matanga le manuia, o le usi usi tai i ana upu. Vai nga lua, mauma, o spa, o le maunga spa tuta o le atua. Wawa lunga, tu mau, ba ia mawaila, lo tata ufe so soanu. O le atua, o la ata avita, fasa nga e o mata i maunga, e maunga mai aila ufe so soanu. O le atua o lo tato mama, o le mama faile le na mali waila o tato o li kolokota, ina ia tato ma waile o le fa vau, e pei o le whianga ima a le vanu ma le mama, e pue e le mama a o le rangi, o na timule e le vanu, fa asusu wai mea o mai lalo o le mama, e fa apea faile fa vai o le soi fuanga fa sa amoa, mua mua le atua, so ai fai fe au, matai, pa le tua matausi, tupulanga me le nuu, A le lele tō wha ma le utanga ma mao tai tai, e ma nui ai a inga ma nu. A te whea le tō wha, e ma lai a le nu. Vai nga tonu, ma nui a, o ma nui a uma e a fō mai le atua. O le bota e a fō mai le pita ui le atua, o le o la umi e a fō mai le awa i ma atua. O ma nui a o a inga ma nu, e a fō mai le tō wha ma mao tai tai, o ma tai ma tai tai. O au au na le atua, o ma atua, o ma tai, O ila so ia o mongo te selo o lo tato so i fuanga. O le tato tiute, o le usitai, awa malfalo alo ene mauma, awa o ila to e a fo mai ai manuia molinu. Ia tato tau sia mongo te selo o lo tato so i fuanga. ina ia tu mau pele kuna o le pota, e file mu, ma le manuia mo tato uma. So, fua.

0: tonga i tala o talonga i le nefo i a fiafi a so tofi se fulma leono o i ulai lo afe lua se fulma leono ma tu tito i fata lo fatu ai i le fasa usaunga ya ma le faa fonga ta po i le tatu utunu ma lor se fulma luia pe a fai ura nafa toa e ma futa mai ya ma lo le ngalu lue ma lo le pale le nei fiafi
1: I take a look at myself
0: O lea tumu atu ia tatu talunga le nei fiafi, whaahilo, ia le tā penanga fo'i, pei ona iai, ia le tatu manu sa moa mo le silfia le tunuu, ia o le tā penanga le vayaso le nei, ia a wale fofuanga le anga iatu mo le tatu talunga o le aso so'o. O le tatu talunga le tā penatu iai o le asfuru tolu, sorry, o le aso asfuru iva, o iu lai lea o le tai hao lea so sa mo tato i nei New Zealand ia po fia fo iu lanai te whaafonga mai ei le tato ta mafutanga le nevanga le fiafi ma nei arsa ili po fia ia le te misa o mo oe e mo i matu i nei au te roa natu e whapena fo i misa moa afale i tula e lua i le tai hao lea so sa so sfumale iwa iu lai o lea whaatino i nai le tato ta longa lea ma Romania ya o te loa o le tu fesili li tu tele ya po le ha le isi la asanga mo i tatou ya wafo il tapinu pena nga wa o le ua pe ono sirfien tatou ma lor tarongo mo mua fa nga so longa li temi nei o le Nations Cup 2026 le asa tatou manu ma loa i Hong Kong, China ono se fulmale ono ili se fulmale iva tatou ma lolo le vaso ni tenei ili ta longa ya male au ma losi a Georgia se fulu a tolu se fulu tolu ili se fulu male lua a lau manu Samoa ya ole ta longa la le so o mta pena tu iai Romania o se teimi o iluma ya on fa mtu ulo leo le lisi o tatou au ya wale sirifia le tatou otunu ili aso sa pe abatu iai so i fua male ola ili teimi lava ia ni silo le afa lua ia ole sa vaveao ole sa ia manatu e whapena fo i male teimi a Samoa toi pau nan tatu talunga le ta pena tu iai ia ona ilo lola ia o leisi la asanga mo i tatou malfa ngā solo ngā pei ona iai ia leisi la sa valinga mo ta pena ngā le ipole la lo langi wale sirifia e le tatu wa tunu ia o vaenga na wale sirifia tatu tunu upe ona iai le tatu manu Samoa mana ta pena ngā ilfenga malanga mo le ta alunga ole a so so o nei tatu se e mai a tatu ye pe o tatu tunu o sa mo ya tau no fa hilo ya fo fanga mta pe na nga pe ona ya ile tatu au fusu o lo tam find tatu so ta inga mala fiong al pristine ya ona ole e malanga mai ile te minai o lo o mafuta mai fiti in nandi fiti ya vinaga vagalevu ile o fiong al pristine ya lo fiong ya plo fitlinga tenuvasa ya awa fo ile a ta ita inga mai le tatu fainga malanga o le lisi ne o le tatu au le ai a ta pena pena a wale a ta lunga le nga fo nei mo Glasgow 2026 Commonwealth Games mai le lusu ma tolu o July se io o tu le so lua o au kuso o le tatu au la le wa au fusu o le au fusu le tatu tunu o le nta pena mai fiongar per stene sa u stemio i luma mau tatu fam talanga ya a mese fo i le faya o ngaulu ya le fionga ya Stephen Fawangali Stephen Fawangali ya lango lango sua ya po se faya o lango lango foi ya le fionga ya ya tole dai David Tua le fionga le famuina ya o ia leo lo lango lango sua po ia foi leo lo li tai tai ya wa ta penanga matole ninga ali tato ofusu o le ala te mai te watu o le ofusu la le tato o ta pena mai mo itupali ile a upanga sa i mai lava. Ile upanga mamafa o le fitu se fulu kilo kalama. O lo o finau mai ile sunga ya Marion Faustino Atong. Marion Faustino Atong. Mamafa fitu se fulu kilo kalama ili tupa lii. Tasi o lii ile tupa mole upanga valu se fulu kilo kalama le mamafa o le sunga o di ya kopo. Ya ma anga i mai leo le tama ita ya Daniel Stowers Holland ile lima sifulu fa kilo kalama le mamafa moa li ile iwa sifulu kilo kalama le mamafa malunga atu ya lo finau mele sunga ya Michael Seko ya ma le tatu faya o ngaulu Stephen Fawangali he trainer po le afionga lo taita ia tatu toleninga ya sui lango lango fo ya wal pulenga mafaya onga ole afionga ya tole taifa mu na David Tua ya mali taita malanga le sunga ya Twain lau mua ya ose fa manu yanga foi a mesi foi le tapo inga le tatu tulu ina ia malu lau tapo inga ya wa foi le alo faiva o le tatu au fusu o le atapina atu mole klasko Commonwealth Games lua afe lua se fulu maleono ile nei fo i tausanga ia nei vaenga na wale no silfie tatu tunu ya mo tapin penanga fo ile nei vaiaso au tatu yei besi o tatu tunu i Samoa tatu se mai ya wa tamu sanga National Rugby League Le NRL le nei vaiaso mo silfie tatu tunu o le wa se mai nei le vaiaso lona lua se fulu le fata mo enga le tamu sanga ale NRL Tala, ori tatu talunga la alvaya sole nei. Ole o te mai ta watu. Ole a mata ile so. Sfulu minute ile se fulu nei lan fiafi. Ona kick off lo leo ori talunga Penrith Panthers. Male Brisbane Broncos. Oh. O se talunga ina matango fi. Ka alunga ko ngwala le ai makwai. Fa ave vela le ki poki. Ole kofi le fiafi. Musinga masila. Oh. Ma ngai a talunga le fa to toa. Ile nei fiafi malulu na so tofi. Ile talunga mo le aso atae au, le ase e mai ai le valu le afiafi, Cronulla Sharks ma le Newcastle Knights. Ile se fulu le afiafi o le ataa loi Sydney Roosters ma le Melbourne Storms. Aso tona is fuma le valu o Yulai bea matu yedis o fuma leola, o le ataa loi Canberra Raiders ma le Sydney Rabbitohs. Ile lima le afiafi o le stonai. Ile afalao le itula e fitu le aso tona ai au mailau tapo inga. Va aiso uofu mafanafana, va aiso upalangi ketke, va aiso uipu kofi, va aiso uipu keke. Ia ile afiafio le aso tona ai ole ata aloai lau New Zealand Warriors. The one, the only. Tamatoa, ioe, the Warriors. Ole ata alo male. Sena George Le Dragons ile afia fiola su tona i pe amatu di sifum leola ile talunga e taulunga ile pola su tona i as fuma valu yu lai le ta alo ile West Tigers male Canterbury Bulldogs afali tuna iva ile afia fi ile asu sa se fuma le iva yu lai o le ta alo ile Cold Coast Titans male Manly Sea Eagles ile fa ile afia fi Dolphins male Cowboys ile ono ile afia fi o le asu sa pe amatu di sifum Lola. O tatou taalunga na. Ia wafoi ta pinanga o le neiva yaso. Mori sirfia di tatou tunuu. Ia ilifa nga solonga o le tatou mursanga la kapiliki. Pei ona yaifoi ile nei vaiaso. E tau no fa ma ano i ofe a wale fa funga ta po ile tunu u fa nga solongo ta do valu i pito ilunga. Penrith Panthers numero tasi tu maupea numero lua New Zealand Warriors numero tolu Sydney Roosters numero fa Cronulla Sharks numero lima Newcastle Knights ono iai South Sydney Rabbitohs fitu antu iai Dolphins male valu North Queensland Cowboys. Ia ole ta do valu pito ilunga le na. What's it fear that were to know? A dato yai pe lai tu langalea. Tau au no fa manino nisio vaenga. Ona ole fo i wai lunga o penga ta fa ilangi ele na male laina le sirfia le atunu. Se tasio alo tau ta ua o sio tatu o tunu. O ia fo i sa sui ka apeteni nisio tai tai. O le tatu toa sa moa pe ona ili ipo le lalulangi anga fua atu nei. O le susunga ia Jerome Luwai. Taimi nei olo ta alo Jerome Luwai i le kalapu ale West Tigers. O lo o faya onga uluai le sunga ia Benji Marshall. Tasi fo yo sui ao te roa ni usina nei. Mole silfia le tatu utunu. Mote le a tala fe avia ia mese foi. Ia tala tustusia. Ona o nisi o fetoto wa iu manatu. Ina waiai se fai unga faatino. Ale kalapu la kapi ale West Tigers. Ole afa amatu nei le sunga ya luwai. Pe ama he a ile ta mursanga de tausanga nei. Luafe lua se fulma leono. Lono winga a mai tau mai o le ae ua tatu el vaiaso lono lua se fulu o le tamu sanga ae a mahe a loa la le season an tau sanga le nei ia ona fa matu u loa lea o le sunga ia luai ia pei ona iai tu tu unga lkon karate e tau ona hau atu tau sanga fau a o lea la ia ua fa matu u mai nei e le West Tigers ia i la tau ia ua fo ile ia le sunga ia Jerome Luai Nisi lao vaenga pei ona lipo tia fo i nisio ofisa fa sala lau ina wa avise se ina fo inisio fa talanga le wa fa ilo manino le sunga fa ya ongolu ya benti masho fa pena fo ile sunga Jerome Loai e le o ia se me o tupu ile va no nofo ya ile va o ia ma le sunga fa ya ongolu ya benti masho po le kalapu o lona nganga fa fitai ya ona o le talia ina fo i ya o lana tautua i totonu le kalapu o le West Tigers al fa fitai le sunga ya benti E maita watu I lunga upenga tafai langi. Ai mai se foi ia tu stala ma li potin tu ina mai e au se talia. E folinga mai ole paule mea le sau noa e le fionga alfaya o nga uli a penti maso. Ole nganga fa afetai telelea. Ile sunga ya Jerome Luai. Ona watele ai se suinga o kalapu. Watele ai se si itanga. Ele ngata ole ta alua dama. Ia mai se foi seanga tu maanga. Po se anga nuu, ito tonu o le kalapu lava ia, the culture, team culture, wa uplifted damaneo Jerome Loai. I lona fo I tamali anga, I lona fo I mata alia, ya lona fo I naunauta ili fatinonga o tole ninga, ya ole faufautua moe o loo fai mai mfai yae, ito tonu le taalonga, watele lava se lu itau, ito tonu o le kalapu o le West Tigers, talu ona ulufale le sunga ya Jerome Loai. Lela, ya molia ya alfaftai le sunga ya Benji Marshall ya ole tautua fo ya si halon Samoa ya ele tau failoina ya le tele ole suinga peona tatu maita wele westaika sa tau pa uwanea ya ole uwa maita watu e ui hae le o ilunga ile faitau ai ilunga I au au fo I olo ilunga lpito ilunga ae wate lele si tanga pei ona yai fo I ya taalonga ya male tam fainga le kalapu o le lau failo manino o le au le la se e doile sunga ya luai mo le tasil tausanga a ele I anga e doi ilana kon karate mo Papua New Guinea Chiefs po le au matai le Papua New Guinea o le ata alo mo le Parramatta Eels in tausanga fo Luafe, lua, sifun malfitu. Tasi li tausanga, le ala ta alo ele sunga ya luai, ya e fiso soange fo ili Parramatta Eels. Ya, ya me se popo, ole experience mahanga vaa, le fo ila alu luai, e toto le fatu I o e Parramatta, e fai fo I malui mo tupulanga tala vau, I olo o tupu tupu a e o fia ta alo I tong no Parramatta Eels ya le fo ila latu sia fo I ilunga ta ita ilunga I tono ta lunga ya fa so hatu lo na hanga va ae mole ta penanga le aluai ile anga I atu ile awale matai I Papua New Guinea nisi ne yo ila tau le ua tau wa ta tamai ole a fa anga I atu mo Papua New Guinea ole sunga Jerome Luai le ua mauti noa ya ole sunga po le alo fo I fa asino ile Papua New Guinea ole sunga ya Alex Johnston le ile Sydney Rabbitohs ya le ua mauti noa fo I ole fo I ufa ino mele sunga ya Connor Watson, yeah, I may say Manny Lees, yeah, nisi na neo ilato, ole ua tau wata tamai, ole a nga iatu ile luafe luas mbadban, ya wale aule ne ya le Papua New Guinea Chiefs, le au fau lea la afatu like mai, ya wafo ile a nga iatu ye. Ya ole ala mai ta watu ya mo ya ele o ilo le lei ya nisi o tamata alo a tele yo tamai e te loa le free agent umane tau sangale nei e ono mauti noa e ono a nga ila ele au le ala matai au le ala chiefs ya ole sunga ya Connor Watson ya bono si le fia le sa ta alo le Roosters ya se e fo ila na kon karate ili tau sanga fau I le Dragons ya ona nga ilo la I le PNG au le matai ole sunga ya Manny Lee ya olo o taalo I St. Helens ili taimine I Bentania ya ole sunga ya Alex Johnson pe ono utaua ya ole a olo o taalo pia mole Rapidus taimine olo no winga e faa wa winna kon karate sunga ya Alex Johnston mole tausanga nei mali tausanga fo mole Rapidus ya ona se eie se lolea mole PNG Chiefs a o Jerome Luai lava ia pe ono utaala talane nei viafi olea ua iloma mautinoa se eile Parramatta Eels tausanga fo Yeah, ave fo ile anga va ai fa so inicio o uso la iti ya na tapena lole mor kon kavati ya lele wa tele a tangata wo pis pis o ai le tax free mo na vaenga ya paudu tulanga ya ele a ya se si ele nga lue ya male na na uta inga ia fa fanga le to lua mal fa na o le me mo mole na ai mo le talonga ya me se fo i taleni u fa manu ia ile tua ne ya lo sa mo o le talusia ya mausali mama wa astato au moli pol la langi la kapiliki ola ta pena tue ta si va nga wat si fit dato tu nu ole o si la fi fo ya pe ona fai loi nungo pen fai langi ya si sa no nga ta si alo sa mo le sunga ya pain the has has le wa fil fil ya fo le sunga ya pain has ele to sui ala natali ele to sui ya fo ilona ma fa fa ya o ye lava ole si au mai au mai lona tau au so soani ili tatu toa Samoa ma ana ta penanga mo le ipo la langi o le aanga fonei
1: Where am I? I'm in a whole new world and I'm
0: Tato se e mai ya awale teimine nei o te loa ia ta i loa inisi a sa mo a o te teimine nei o loo veve si solo ia le to tele ia awa fo i ta alonga ele ngata o la kapi ele neiva yaso ia ai mai se i fo i ia lea nga ia tu o le ta mursanga lakpis a le soka a le ipo la langi lo fa nga solo le teimine nei ia ta uno fa i loa le ipo la langi manai o to tonga fo i a wale sirfia datu o tunu u ia le FIFA World Cup o loo fa nga solo le taimine ya o singa update ole so na tawalunga i semifinals le fo ila wa i lo manino ya le tato so nga sempino le ipola na lo langi mo le football soccer po ole soccer ya le olo fa tino ina le taimine mai le fa nga solo nga ya juni o ta longa le la wa nga ya tripulu ya sa nga i mai yai ya ya pulu ese ese ya fa tu langa mai ya mata to nga imar so nga sempini le o mauti no le so ta alo sia mani ma pau kuai a manu malo ai sia mani a pau kuai sorry ta alo falani ma Sweden man malo ai falani ta alo afrika sa tem kanata man malo kanata Netherlands ma Morocco man malo ai ya Morocco se ima dalunga Portugal ma Croatia, manu malo Portugal, kalunga Spain ma Austria, Austria manu malo Spain, America ma Bosnia, manu malo America, Belgium ma Senegal, manu malo Belgium. Ile dalunga Paraguay mfalani, manu malo Farani. Se ima dalunga Kanada ma Morocco, Morocco, manu malo Morocco. Talonga Portugal ma Spain, manu maloai ia Spain. Talonga America ma Belgium, manu maloai Belgium. Ile quarter final, safatino le va falani ma Morocco. Morocco, ia manu maloai falani. Ile quarter final sa ile Spain ma Belgium, manu maloai Spain. Ile suenga semi final la ile polulia, pole itu langi le sa final ma ye auya. Ya ma te ina talonga o te loa ele e fo ya sisin fa te ia ele unga sa ye falani ma Spain ma no ma lo Spain lua ile le ai semi final no no winga ta mau le no foanga o Spain se e doi mor su nga se ambini ya da to se e mai i il fa nga so longa fo e pe ona ye ya le si polu mai lava il final round muli muli anga e mai le rounds fluono se e mai le quarter finals ma le semi finals Ili talonga Brazil ma Japani manu malo Brazil. Talonga Ivory Coast ma Norway manu malo Norway. Mexico ma Ecuador manu malo Mexico. Engelani ma Kondo manu malo Engelani. Argentina ma Cape Verde manu malo Argentina. Australia ma Aikupito manu malo ai ia Aikupito. Switzerland ma Algeria, manu malo Switzerland, Colombia, Macana, manu malo Colombia. Ili talonga Switzerland, ma Colombia, manu malo ai Switzerland, Argentina, ma Aikupito, Egypt, manu malo ai Argentina. Mexico, ma Engelani, manu malo Engelani, Norway, ma Brazil, manu malo Norway. Talonga Norway, ma Engelani, so inga quarter finals, manu maloa i Engelani. Ile quarterfinal na lua se mai Argentina ma Switzerlandi, manu maloa i Argentina. Le semifinal la lea sa vatino ile taiawa na lela. Ya lea sa manino ai, leai masi ai le afamuamua. Leai masi ai le afamuamua Engelani ma Argentina. Mai tawina le fi nau le taalonga mai le afamuamua atoa peono do mai tau mai utaua. Fato a mawa sikoa le afalo na lua ae o ngā tutonu lua ae suipiro mai Engelani ile koun mua mua. Pete yane ma losi fina mai Argentina ya masoso o ilo le lua latu sikoa ya mata mawa imalona no fuanga ya ile so inga siampindi o le neita usanga le ipu o le lalolangi mo le world. Mole la lolangi le talong soka o le tato tulanga tolu la tolu male fa lea la sa ili aso se fulma le ivo yu lai ile ivo le tayao o le ata alo i falani ma engelani alo su inga sempini o le ipu au tu le la lolangi le talong soka luafe luas fuma le ono ile aso luas fulo yu lai ile fitu le tayao o le ata alo ai Spain ma Argentina Spain, Argentina ya alomaya ila o tu suenga sempini nisi uma enga tau lava na uta ua ya watsi fia datu tunu molu si de fia nisi o tama longo longo a li ta longa ya ta longa le neyo le soka ya masalo tofu a le tunu uya ya ma tama i longa i tono ta longa neyo le soka ao nisi neyo ali i longo longo a i pasifika lava ia wae pie tele ae ya ole sunga ya lino Messi Kylian Mbappe Kylian Mbappe ma Erling Haaland o le tonu lea o lo ta ua o tama pito ya po o ila tone o lo fatulanga maile fin finau mo le golden boot ya po o le tama ta alo ilonga foi o tama sanga le ipo lalangi ya ilona fanga so longa o le lai mai ta watu o le maua umava noa ya mo e toi au sia o le temi neyo lo le sunga ya leno Messi valu ya ayolo lirai valu ana goals fan assist ole sunga ya Kylian Mbappe e valu ana goals tolu ana assist ya melanda la numero tasilino Messi a fai ole ya Argentina le final wa ye le have no e ono score ai ya le sunga ya Leno Messi ya pe fa popo fo sana ai fa tu ma wina pe le numero tasi o ye tamanta aloi longa la lang Aulo yei foi lava noa le sunga ya Kylian Mbappe mai le aule nea falani wa le ta alo le tolmo le faa. A fai po le a lava le pefea a eskoa vo le sunga ya Mbappe. O lono winga, ya e yei foi lava noa e ono ausi ai e Kylian Mbappe o le lua la lea. Le la atuli mahata ina le lalangi. Ya, ile vai so fau sa ili ngasu ngasempini ya mese foi le tolmo le faa. Ya peono tu fa popor ai po ai lava o le ase ei mai ya ile golden boot 2026 FIFA World Cup ya po o le tamai longa e tono le soka la lulangi ile nei fo i tau sanga ya nisi na vaya wati fi tatu tunu ya pe ona alo mai ai i tapo inga i sese so se fa anga tama ya pe ona iai fo ile nei fai unga le nei vayaso Ya tau no vai loa wansi fil tatu tunu le o tau maina le lisi o le tatu au ta longa mata ina All Blacks ile fa unga le nei maiaso aso jona is full male valu a you lai loa fe luos full male ono se full minute te a ele fitu le afiafi le malai fa vau maloi Eden Park le malai i e tena pe ona ta uenis o le malaya e sa ili ai ya le toto masaa o le malaya e sa ili ai malo o le malaya e sa ili ai le champini o champini i ta alonga ya faa vao malo All Blacks versus the Ireland All Beleki ya mai se foi le ai au mai ai lani ya o le lai la utau mfai fai loi na tu lisi o tatu au mai lua ya watasi neo ta alonga le tu lima hata ina ya le totele ele tatu o tunu mole si le fia ya ole best ole best ole best ole best nea wa nga ima ye ta alo ya vaya nei afirika wana lae ta fafao anu fapia afirika ilisi vaenga ole numero lua male numero tonu fua il fa tu langana le ranking demine tasi afrika saute lua ai lani tolu ia ile opele ki fa ye falani le ala wa tatu wa ngai mai nei lasto na ile nei ole asa ile lo le aulo le fa le aulo le afi ioe ia awa fo i ta mrisanga ola mai ta wa tu pepa mata mata wa fo ta tu stadium fa tu mulia le ai se nga fo le malai i tickets ta ngo fi tu lo fa fo ngale tu no ele o avano wa sold out tu maka ko ticket ka ko ticket ma wala lo ale determination se la va su mulai va tala ioe ere ma ia se la mo le valuiva dala se la valuiva Lua se lau suiva, lua se lau unos funvalu, ma le faa se lau ivas funvalu. Le vau, ya kako tiket nga le yel temine, fai on lai tausa ilisa pepa mata mata, ta lo fai. Watua yoi, lisi la lea datu au, ya pei ona, wale ta pua ya datu. Tunu! Ole au a yelani, le wantapina mai, ole sunga ya atou. Shannon, Carpetini, Furlong, McCarthy, Ryan, Byrne, Van Der Flyer, Conan, ya ole tatu lenga pito itua, Gibson Park, ole sunga ya Joe O'Brien, fo i mai ile wingis fuma tasi, ole sunga ya McCloskey, Ring Rose, Bello, ya malik tatu fullback, ole sunga ya Kinnan, ole tau mai tawantu po o taalo le suyo sa mo, le alo sa mo, le sunga ya bandi aki, le fo i ufai malanga mai, ile la tua le wanga i mai nisila nei. Ole lisi o dado o beleki le ufata o tomai ilfa ya o ngaulu. Ya wa fo ilan tape nanga mo le taalonga lea. Ile prop number dasi ole sunga ya Ethan de Groot, hooker number two, Cody Taylor, prop number tolu, Tyra Lomax, Loka number 5, Josh Lord. Loka number 5, se melisunga ya Patrick Tuipolotu. Ole Lucy lewa, wa ye na yisuye. Inga leo te maita watu ile feeling ole aulea le sunga ya Veni. Ya ole wa se melisunga ya Tupouva ai ile Lucy number 1. Ile flanka number 5, ole sunga ya Luke Jacobson. Tatu valu ole sunga le kapiteni Ari Savea. Ole tatu halfback ole sunga ya Cam Roygaard. First 5'8", numero sefulu, Ruben Love. Ole tato wing is fuma tasi, Josh Morbay. Sfuma lua, second 5'8", Jody Barrett. Ole midfield center, suma ya Quinn Tupaya. Ole tato wing is fuma lefa, Will Dornan. Ya mana tato fullback, suma ya Damian McKenzie. Ole tato aufa leo, temaita watu. Ya wada penang ole aulea, as important as it is, impact players. Ole sunga ya Safo Aumua, Xavier Numia, Fletcher Newell, Anton Signa, Peter Lakai, Cortez Natima, Anton Leonard Brown, ya mle sunga ya Caleb Clark. Ya undo mama na le obeleki, ya Oblex, ya waful ta penanga ile neva yaso, nga ye tuai mole faa aftawina, mole faa feiloa inga, ole au mahalosi a yelani, olo oa nga ima ile neva yaso. Ya vayanga na, taua wale si fit tatu tunu to sport ile nevo i vaeng ole fiafi nea ua sifulu lima minute u te ai neile du la valu ya manuier da po inga so se fa anga dama so se ta longa lo alo tuai di tatu tunu ya matama fa na ur tatu tunu ya manuier tele la uta po inga ya ile ngata ola kapi ya mete fo i soka olo ta pena yel world cup di terminei Toi si va enga lea failoa wati fia datu tunu. Failoa manino le sai ni ai on tu fisili do tele. Po feo hanga il datu le sunga ya tanga loa McFarlane, Lian McFarlane. O leo failoa o sai ni el kon kavate. Fa manuia ina le sunga ya Theo McFarlane. El kon kavate i Europa ili teimine. Se tasio au

Theo McFarlane. Ia ole ala wa nga e duai. Ia wa fo ilan konkara te fau lea. Ia mo li tau sanga fau. A mo li tau sanga nei. Ia nga e tu tau sanga fau. Ia manu ia fai wale sunga ya Theo McFarlane. Ia mai se inisio tama wha nau. Ia wa yei fo in wha manu ia nga sa inia an konkara te a nga e tu ya tunu mamau. A wa lava sa ili ma lo. Mo a inga. Nu uma la lafanga. Ia mai se a le kalesia. Ya pauna ni vainga wa vainga taua what's if it that to do le ni vainga le fiafi ya manu ye tele ta po inga so se ta longa alo tu ye le fa ingo le ni vayaso ya o ta pena mai ye ta to malofa alo lungia ni fiafi mo ta to por kalame o le fale aunga

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mo mo la mon fa talo fa tu il pa io sa mo lo fa fonga cha po mai mau tmala o ni tu la. Ta lo fa lava malo se fo mo le langi mai na. Si ane lo yo si e tanga malu mo si mai fa fonga. Telefonia le as freely tu fi tu you la ilua fa lo sfulono. Ale lima to lu ta si PIP a meni au te roa. Wa mai as failo inga o kilani le aso nafi al minister wa ifa fo New Zealand la fionga ba vasa mana ya Winston Peters ma minister mai ni we fiti fa ape ma Samoa ina wa mai al fenga ingol pui pui nga sa sa ini Australian Papua New Guinea ili chau sanga talwai a toi ma fiti ili vai aso nte anei sa unu ai ba vasa mana ya ifa ape ona ona le mautono tūlanga tau kufayo lau langi nei vaenga, o matua tāua e lamal fa malo sio sio ta inga fa asa ngai.